0: Antum kai nagari. Odi kumwari hei na achosike.
1: Eyo. Obu akacha hit bam. Udahu jiwe na onuma apia suyi. Arumbu abu ipere. Na nkujini ile nkaro. Nkungu. Obu na akwara. Akacha hit bam. Ona ako haisi jaja.
0: Nke ejiri. Para ahu posteri na bayo na nkisteri ubo doibu we mepota.
1: Mwane mobu ni hinka. Kamja achosike.
0: Leni eba.
1: Au. Dalo so.
0: Teye eba hunebu kimbu. Kuruya numema keishu oyi nasusu. Ehe. Oni nyekwara ndaga diaka. Akata hit bandire. Anemekungala. Obu akole Hadis and Remedas Limited.

Omibe, daalụ ọnụ. Achọ m iji ohere a kenye unu maka na akaụntụ unu na balansị ọfụma. Ahịa eke na ndị otu ya letekwa na iwu yi nọ nyere ụlọ. Hapụnụ nwa be m Veronica, iwu nke mbụ.